anyị elu ebe ọ ịgwa akwụzi na-egwu anyị ada na-abọ ara ekili nile na-aga n'ihu.